0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tava trepano mpangwa zathu za malingiro anjesena zakati na kati zikwatira Moçambique. Mpangwa bulikira muno mu studio Rádio Moçambique muno monto mprovinsia Zambézia pano pa zindo akalimani. Timizi pano ndiyenzizwa mpangwa zathu za panzizi kumpeno 22 horas. Bulikira maputo sinda Rádio Moçambique TV trepano chikalingalo chathu mpaka kondo.